Akalani moni munani uriana emara yelan roe niwe ehale yawira. Aholele aipoma yo mandimba oniasa no analipihera miteko sawasa sawi ereta ya namusupisupi mapuru ale ehivirelele mahiku o malihera muloko ole ahale pa areta opiera miloko mili nuwa athanedi ya wanaho velaya okhanla no ereta eyo bawi sa seyo sirisa ereta ya sarampu so hinyereriwa ospiritali etoko ene ya valisinga wi siyesiwe yaremwi ekekhai ereta ya namusupisupi ya winto sa ereta eyo ehivirelele so pukiwa mikutula seyo sini senavariha miteko mawani silaleyaka michaka sa wiratela mutuva mekhiye ni vathu anjene musatura idistritu yo mandimba emidiu ja xavieri olelihera ariki wi wiguo sookhalawo mirete sookwanela sene sininto sahikaviheriwekeno athu yawo eni enavala ereta ya namusupisupi mwimara seya nweexexiwa tepitepi mitethe seyo sinindana ni elapo yo malawi navetho weiwo sinivarihiwa miteko sawi athu enaakhaleliwa mwasana sene ocicimiheriwa so muthu aya yaaphiyaka maxpiritalini aekapineti eniwihera sa owana ni ociwa makhwankwa eni yiilipiheraka yawira sirehereriwe miteko soothene yawi yawo anavariha miteko ene yoowo ephwanyeke osuwelano ni waakuvela myaha soolikanela sa ociwa makhwankwa oprovinsia no ni iprovinsia sikina riyookholeya ya winto phwanyeke olepuleliwa ni waakuveliwa navetho okhumpwa itthu seyo sinisanahoveliwa wi sirisa ociwa makhwankwa olaleeriwa sa seyo siri soonanara sinchikeliha mutuli okhala ni muhakhu wa elapo siri miruku seyo sinkholeya mbuwa mwa oxikura wa mutoko ene oniwehera sa egabineti central de combate a corrupção yowo onaphwanyaneya oprovinsia yoniasa opacera munihiku na murungu navira onookhala mahiku mathanne meeli asuwelaka eecelelaka wi asuwele sa seyo sivarihiwa navetho waasuweliha yawo anivariha muteko ene yowo iphiro sookholeya gloria damu ohima ariki wira mwaalano ole onkhwela wi mwiprovinsia soothene aovariha miteko sene seyo evariheke moolikanela nave waaleelihera athu ni waavaha ikano sookholeya sa mawani navetho wi athu yupuweleleke sa seyo siri sa makaca miho ni khumelela mpanta wa ociwa makhwankwa oprovinsia weno mutoko ena ekapineti central de combate a corrupção onhalatho wiiwa sa onnakhwela wi iwe sa seyo siri sa okhumpwa itthu ni itthu waayale yaathoonyiwa okhala ociha makhwankwa anookhalelatho mpanta ni othukumana ni iyale anarumela myaalano sawaakhelela athu tepitepi myaalano seyo sinhweexexa sa ociwa makhwankwa nave mutoko ene ole onoophwanya awinto othene nsuweleno yawira muteko wa owananociwa makhwankwa
Kaye oriwa e kabineti ri yele pahi hoye. Atu otene aru ola tudiwa ni mialano. So tene wi mbuha ni murechede okale mbanta yola wa owanano ni ojiwa ma kwangwa. Provincia Ioniasa enhala wi nashikola asheshe yawo ampanka sa ginástica mbuwa mwa masoa ampira eniri anashikola eniri iraneye umweri yola o provincia Ionyambani eniri irehereka moli pihera. Ndipi hera ya sa e ginástica aniwi muteko oneta pama sene. Ai radio Mozambica vira vira ewe sheshaka sa seyo sirisa wire herera unihikunana na murungu. Ano yogo ona rehererija yawo erimatereta enia kalele mpanta wa e ginástica Onyambani. Otilio Martins, ori oteliwa murima, owo na wi, anashikola awo atani eli, ane anarumela saseyo sirisa ikano. Nave eri anashikola yawo eni apake sa ginástica o Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares Onyambani, 2026, ahima eri kiwira, Muteko owo nari olimpene yawo ari awire hererene. Ehali mu o shawo lelova sari seya mone.

0: ntoko ni hima hu ni hululaka ya programe ila oleluwa ni hala wulumasa olimi wa mvuka. Mvuka sheni. Mvuka eri etu engwela mwolimini. Inlameliwa ni eriari ya tu anlama va duniani. Baholo ocha mvuka atu anikalana ikuru va duniani. Mvuka wapachendre olimwa mwelapo saazia. No onkweawe opanya mavate manchi ulameliwa ka. Masi vano mvuka onlimwa motani. Mvuka rio cha enlimwa mataponi. So kala miota sohia na hena solimwa mvuka. Oluluwa ninruwa oshutihana miota miili. Mota wopachera. Ontunea opatula mutaponi. Avinyaka nasa ikuni. Ikuni ia nuhela ni makotolomwa. Vaholuwa o nahisa. Ni namwara mwara mwemata yotene. Eita akala anamalima amisa vaholuwa o enapatela. Ni akina animwera wala etipaka liti enuhela. Mota wanaveli onimwera opatuliwa vaholuwa o enapeshua makotolomwa. Epeshua karu makotolomwa ala. Enamisiwa mateya wala kanka. Yarupa epula ni makanya yuntelana. Onamisiwa mvuka ola. Masi nitunaka osuwela samota woli mvuka. No tekula ni ana Konstantinu Mashono ni albinu mutuali. Ana malima mvuka otsitu yomachuni oniasa.
1: Hiyo olima mvuka no lima. Malimelo awe basi norowa upia wino patula patula no patula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa umisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare si ikina siniyo ni mwero misa mahowera heni area unua Waham teku era waala waham teku yandu to mpaka tunomela miyeri misheshe mitanu ndike mwala pahe tonto nera humisa umisa umisa tunaku veya wetoni tonu nikuma tumvuka munchi pale ukuma mvuka munchi pale kweni
2: ana myo ke suwindo lima mvukola awa kushuti hamo tani weranyu lima mwereke ha
1: athwale suwindo lima mvuka wanu wanno onikwanya hiva nimakusha upiyota poniwe nimale lawera Upacheri ha, impacheri waka ha, upatula na aleleki. Wera mpatula kumoteni ula, wanuntu mana, umana wati ha, mpaka wanlipani. Yokala area, unerua waza pahi, upatula. So, uhisa malashali paahi. Ehe, uhisa malashali, kimwara mwari waki neruwa haitahili burukeri uvakarea. Ba, ea heya tuura. Ahewa uki nkala mteko mtoko tukunara. Untu huku shakantu mvuku ulikumisaka. Kumisaka basi kuhelila ka ni hipeli woto wela kusha malashi ahe koto wela ka nergwa shuta hora mweri hek kusha malashi ala mweri hek ha basi ni muhelelia ni hokolo ko wan hokolo ni hokolo wan basi ni uterik umore pula ni lekele semana wan baba alento na rumika muhamo hiwera nyoni nyugo murowe mawe uvenya mlopa na muhi asitianeli rokia wehe kupia iwe ani panyomenle Onto kuhakolo wako wera mvuka uu hera hayu uomela. Waka ni mpia tuwe uu basi mpaka uruwela ukela uwanyula. Iyo ni mashuti hapa hini nsini malimelo hawa.
2: Onto sinyo ulima wa mvuka wala. Oni pitukisho kumanyo nuhu?
1: Ulima wa mvuka na haku majuni nuhu. Oni pitukisho kumiba nchipale. Ligongo hiwa na lima vale. Kera no tumiha. Mkweno ole ni moja. Na tumiha vale. Amota ni matuma. Akina no utuma kai kamiyao wenu utuma mahahe ni ngani mvuka yeyo ni mparile la hu hiyo ni hende number 1 ni hina kuo number 2 mvuka na kuma juni no nilimo mvuka banchi pale hino romela to banchi pale yo tunikavira nakata kushawera epa yakhela ndona zipa hi ukela utumi hotene no utumi ntumia animoka animoka wenu alipo otuma akina nkumuka kwamba akina nkumuka wichinga kuwa kutuma mashi wamalanga maniku santa wa akala ntuma shi kanatila na ambu natila ka alipo owa nulchinga kera wawa mahoerai mio anihakai wakala ni munchipali anihakai wakala ni munchipali wanto alwichinga ali kantanla anontuma pahini nseni Mopirukin Ragamiva, where Kalewera, Hina Tawera, Ulimau, Wanjerek. Want to Manjerewe? Na how Lawera awake at no one in Nunu, and the Kavirikian associate Sauhio. On the Kavirawanka to Wera Maka, Onivaha, Uno Plemenus, you were here in Kotahu Yekale, Tanamosa Otaru, Nipa Hikimum Mo. Dungo hivyo nuna tuna amtra kwa o majuni sasa sandri karo. Wonto ni uyena nkutula woni kavihera. Ina ni kavihera weba na kavihera mwote ni ola. Ina herke unu hama purawo ito na herke ikaro na herko tumamesho mu ohina, ohi hovela. Tuna makubri na herko ya herko hala o wakavihera na manihu. Uikavihera hivyo ni wakavihera na manihu. Eshkola numprisizawa wera hii. Ya, nereka nare. Nakata mvukariwa la heri kukwana wakaviri na manihu ya sumeke nenseni. Mpaka ishkole malihi kipahi. Wohi hawanu hata wakani.
3: Miyo mvukole. Wota anda kakilina ndi wortan. Kipanyaka ni kubini alfasi kiwala ka repoli. Nenu ni kubini nenu miyo uwe kinera. Nenu ni kubini kere kutukelele. Kiwaze katu anaganyo ere kuparula. Ya parula nanto parula kina wazira ikuni o kina nazira ikuni para wera mpuko lukumike nesteni. Masi ye hikali pratika po porque unale yake moha yake kine yo mpuko kumkala nesteni. Normalmente ay kali ke pahi wa moha wa o pesha o maza za dubu lo nkala o lansari pahi mpuko lwa heri o kala pahi nesteni. Ana kina hila ikataka pahi. Ana pelmenish para wera a cuenta que ento comiva mais na so ya aqui vire que para nene sene ka conseguir cerca de 80 sacos pa porque pulele ya kan nene 80
2: yeva
3: au yeva no yeva ai um
2: olha
3: meio que não olha que cerca de 200 80 ai mas ento com tanto va tanto conselheira e número weha chaponi va que na so era tanto

Agana mazvogano ngapagova kutama mpaka muzvi unongaliya anangati zviva ndende utupile kumuzvi. Inangwa ni inangwa. Luzenga lokushokola.

0: Mozambique, tete ndi niyansa.
1: Kudziwitsa, kuphunzitsa ndi kusangalatsa.
2: Kujiwicha, kupuzisa, ndi kusangalasa. Sonchezi, zimakala zochokera pano pa Wireless Radio Mosambiki. Tete, ndi niyasa lero siku la Jumatatu. Kinzi orashi ndi minutu ndaiza tu pano pa Wireless. Kwani kumachisimu iya ita, lujele okunda watu, nchigao cha tete, chigao cha niyasa, na pohutingo tekutin katika atimubwela tuli, sibwele nezi nkani za zikulu zikulu za chitika kuno kuniyasa, osalifelele. Zashitika nchigao cha tete, tikada gwela ncho ni nyimbo, nyimbo chokela nchigao cha niyasa, nyimbo chokela nchigao cha tete. Yae, malipoti siti kareneo yapa, na mpo tingo kuzani kuti nchigao cha tete, panchini pali Graciano Colieri, pa mikrofoni pali Alberto Langitoni, Graciano Colieri ndamine aungola vitchulo, di ntambo pofuna kuti yae, ife tikale ove kabwino pasiku lalelo. Kwani kumwaji simu wakona mvela hati kulonjeleni. Kingi sweet. Chokela kuno kuniyasa. Muno Tony alishinga. Dua langa.

0: Napia emara ela ni ne teke mukoha wawiwa sa seyo sirisa mpira matela ohia na hira sira niye o makiseroa isimana. Nininto owiriana wa male.
1: Ihali chompira.